0: ci mara ci yaa deka yaa wax bor kan radio bi fo wax space bi muti les pacho yalla
1: tan fan wa bardu
0: yes
1: tenen watat nam tek ku kay tek garaw ko dog ñu ko rew gëshu
0: yaa tu nam le ni de lot of sing de lu ni lot of things to do
1: mu do metat nam ke mo wasam
0: pictures
1: okay
0: mi do pictures tu nam ke tin metin no wasam ni petia yo
2: hello
0: yes hello
2: hmm dit smith
0: awiyo
2: apoye ke le valo como tu hudi come ni ati ne ba
0: apoye me gidan
2: abera bon solo mona mos ma jigi do ha
0: hmm
2: ka to gi ne oro bon
0: yes
2: ando tu bora ane balu enjo lo tut na mo ko
0: hmm
2: yen awo ko ti gi ni kere gumo ma sa na lo goy gi kere we sam
0: hmm
2: ba gi ndo bere ses gina daka wo da faili ngo
0: ya po be de gi daka ba
2: ya tu bora atene ba to lo gufu gi te
0: hmm
2: eka te ko gina na con Liverpool
0: yes
2: ngel si me
0: hmm
2: tere te me po ye da no akai ti ko nyo to ko
0: hmm
2: yen ka te re po ye ka dan ka ra me ti ko no fe be yen ka ner jo fo la me a me je go jara ti Liverpool no ko ra me Liverpool ti yu gina mo ti yu gina a ne ne tere te
0: all right po ye ma te
2: wa ra ni nda
0: Okay, right. Point matter ngi mo kaal ci no gamu no ko Sara ci ne yekan kene muti les poches watou di ni ke na la programme no Sports Press ci abidna ci abichel medicin
3: Yeah, that's your wish and that's your logic to the world.

ya baytam ker kan dum kon wuru cenne kay welo jeme do xanyo chatu gir moro wure do xamo pimu karro pimu yonda kaw karro dangu jalo good shopping center meti kona gulno obu ci premier tout wal kandi ci mecen mathieu gulno wul yema ngewni one step shop wu ha route jeme do xa te nga ngare welere tupi te do ko ping akoy ko rina wel tu kar ci bun modek wunga nganu cere kat

0: FM.
1: A Christo kede Christayo, dinara be timere chinchabi, chade kere chinchabishel duchui kanicha mo wang PCU, ameti center wang, obangatia tiki Reverend Jimmy, megonyo luake jo apolata. Ko wunyi yiri
2: dina ma ba ti pira swara binu ya ko ni da bi ne do ma pa ra sie ta wa ka ke o ate ya ta binu le o ate ti ko ni na ri o swara ta duo ko ko yo
3: o amen
4: ai ra ti ame be ara na be
3: i be do ame mo ati en be ti no ti ka ro me
4: ni mo ha bi e ni ka ma ja ho bi le ko
2: ka ko ba ba ya ba da ri ke yin de duo ra de
4: ba ho no ro
3: a

Castricas. Metime. Me o gochi nyun e kay tikira weri mora me maro ni yute bot skill me mon no kay yo pi kone kone dong du ci noir tay ram ter tini to no ngeci la gor yo ci ni mi stop pi wol tay inte dok ngeci la gor du soale no e bo pi wala repeta sal godu godu wil beauty salon beauty kala wata mo lay maya tay la wata may podu tew yon veyti madam wol ha ci tan na mo dag ci twam er da honi wo yo wala yot ba tay wo ni da do ho godu wil beauty salon kada mi to ye wor gammi bo restaurant